Domina chebe wuli kata boyasila. Yola. Musaya fa kanunyoye. Astra jarabin. Garstigalen udina. Den kono bara. Eh, chese ginto kabo boyasila kana musa. Oma kumbenka mene.